0: Jimane nezu di zo, nga nyele xin ju urta.
1: Les, les, chima wu la kule ka song a, kirangi rimu di kide chung song la. Aja wang la ge cati ta manu za nga gizim uti ju.
0: Gyo go cha zho yu. Rangda si ge.

0: Wari, ngini ningyen do ang daden hemu jinye chenga parsha. Ran gondo cha giri mangu de gudu. Ran ge lemo lobje. Chile go ge ge mangu chi yuza, ni sing mi do, ni rang cha je len ge ge ge wi me xie mo su. Ran ge len lo je ang da su wu da xing gu yu be.
1: Xie su.
0: Yus yus. Do chi, ni ke chi we che che de li ge che je, ran gu gu yong de ge.
1: Ma de li ge che jo.
2: Le sam ran gu na ran sung gu ri.
0: Nga sung gu mi do. Nga ga wi ye. Jal garo jagi di zi mang zhe yo
2: yong a
0: jin da la nga hai tai chuo qi bei ka xie suo zhe
3: gong bu chuo nu ma su chang mo zuo su
0: jin chuo ning bu di
3: jie zuo su
0: qi ren de ma gu du ge
3: chang mo mi nga sa song a
0: 미디엔
3: 아직
4: 고시

0: Kamsang, Kinyi. Kamsang, Rangu Kima Zhao Mei Ge Pomo Yibie. Kamsang, Nga Kwa Da Sum So Sum Le Nyi Kang Ge Gen Kumi Nyi Di Nye Le Rodi. Kinyi Yo Nubi Ozri, Nya Am La Zita Lung Ge Ge Xia Xin Jwe.
1: Ti Sin Be Cui Ji Yi, Kwa Da Shuga Yom Yi. Nga Zha Ku Gaf Zhe Zhe, Bor Zhe Nyong Duge.
0: Xia Ke Me, Nga Mi Cai Zhe, Kun Sab Xia Ngu Zhe Ge Yi, Gap Tu Tu Kyun Zhe Kim Zhe Da Zhe.
1: Ya ya ya,
0: ya ya, Ale Kwa Me Gip Da. Nga xie bi yi ma gup tu tu kyun tsui kip chay ta ta xri. Nga lu nga ngi ya kang pa ta xia ta zhi bi. Yin si ma ri, kyun tsui sam lo mi xin ta xita na ching ma ri sam ji gui. Kyun tsui su ra nak zong kim nye di re mi zo ha gor chu gu gi.
1: Kan zhe qia wu ri, yin bu to zi yu bi di ne, ya ni ki sa xia. Ki yi gu nye mang gu tu di, xie xie ta nye gyan xia.
0: Kechik mari, tapsi nyeri. Nganye zho.

0: Moran de wi na. Ke xiang zhe xie tu yi. Lob zi ge ri de. Lao ran ka ba zhong a.
1: Di ne le xuan za. Moran ju guo dan ku ba yong ge zhe.

0: nga xiao zai yin ne ran yang mi du di ran ge le ge ya gu che me be ne di zu go ma da di ming jie da zhuo yu ri qin zu ming jie le dian jie cuo jia da zhuo qi guo zhe ba
1: yi gan ye ne dui me
0: di sem yu le de be ne zu yu ne da ran ge mo chu bu yu ne da ta ma de ran nu zhu ji gen de ran ge mo qi bu yu ne sui qi wu re ni nga si ne xie bi jun da me bi ne le ge de qi qiu yo ma ri Yine, xiao jang ge nie che ne ran lu dong qing ma ji ran suo gong che ba le le la bu mei ba ta ga su lu dong che a yong
1: suo gong jia ka ri yue bo qi le luo qin le zhu dui jian ge zhu ba
0: a ji nie qi le tou ne zui xi ge mei nie si ne ke ran ni le ge tou ji xin ji tun de si ge yue qin ni ni ge nim do 자꾸 망고 제 말이 뭐라게 미지 주저든지 제 씨 말이

tun do le da jie me be kien hu la ye ku shou lu la che je chang wen ye gen zhi yin se shu ga qing gu nga le ne ma bin ne yong ge bian

0: kete tengji ge zeju gor ngap gi gup ju khot ge sim ji lo ge pha ju bu le de be ji ta lo ge pha ju jin zu ba cha jin xie ba no bu song ju la gi fo ri yu be bu me du dong ji nyang du pe ju yi chang bo la ce xi yu be ngo la lin na ngo la bu ju yi
1: ya mi kim be na khung ti bu me ba ta na khung ka ba na chu yang su de ba go na guyu kor lob ching ni de lo chi chen che ma to ba so ki ya me ni chu thun si kyo bu ching pi thang to phi tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be ya me na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam ki go ni min chu na gong gi sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap kya me go be tha na gong la phok to me be tho ni shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
2: gyun thu ya me ni ri tha tie wei ren xin ki ya me ni la phen bu yu Gyurim yong la shibshu yubye, shibshu byuchi la genlin yu. Kabarang cha, lewo ye gujik, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasa nyangchen lam fukang menkang ki nyedu bu sarbe kachu, chingbi tang, nanye di tang di ne, shikazi lumutse di kuyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang, logo chonggir nidong chu, gwenbu lam, logo lupchung tang buyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang.

0: Liz.
1: Nyamle tobyamsu.
2: Yabushus. Jikyo hala.
0: Aji.
2: Just delish winda.
0: Mengle. Changgu xie na. Tirin tinja yo ya. Une ran ya si wiyo.
2: Zem tinja mananda. Nye gu xio bu lang sep xu jie. Sem tinne kirang zhe xin ming di xiu yi.
0: Yong a, ya chu.
2: Tirin tando kirang le sem yu le debe zhong nang qi da. Nye wo zhe xiu. Kong bum ram zhen xin ma ji. Kong le e zhe xim chu kang yu we ma ce. Xi gu xim chu te gi ken wang ji. Kong nga zu yung ha da nyam le na de xira yu sung gi.
0: Ale. Dachin yao xip chung su. Bukram zhen la. Nye yung guang sep jie kirang de pe ba ge xiu yi.
2: Tani kena lo jie yung kang xiu tu di. Meng le ya xi sa yi. Morang ge kwa kwa lu gu jie za kena lo yung bi. Morang yung gu xira tu. Tani gu si zho zhe pion ji ji. Chun chu tu yo ji.
0: Bukram zhen la. Nyam le zhom yung xiu.
2: Nyam le zhom yung xiu.
3: Qin wei nang zhen qie bu ti. Zuo xiu ki nui wang wen sai tue bu tue yu bu tang. Ta liu lom chiu pa li ge ke tang sen wei chou xiu ri gui. Pu tong la nam zhang ma dong gu ge xip chu xin ni le ma zhou qie yu jing. Qian a wo tong zhu ni ge gu zhu guo xi tang ca xi su ma zhou qie yu bu tang. Qian ge qin wei a wo tong zhu ge tang zhu yong tang ca zhu ge xin yu bu xi. Zem lin ge dun chen a ge le ge hun ge wei chang qie ge gong si chui ne ge tang bu pu tong le li yu jing. Nam zhang ge tang ge zhu lang zang la ma zhou qie yu. Tian nang du a wo zhi qian duo ye ge nam zhang qi zhe xin di lang yu bu xi. Dum zi zhang zem qie ban dan nang lo jun nang pu tong ki qin wei pi zhu tie ma tang ge yong ge ang tang bu gu dui bu tang. Tian nang ge ke bu jin bie wen zai niu cong kui ang tang bu tang ge yong ge che song kui qi xue ang tang bu qin wei ma zhong wei gan ki mi ma zhong wei le wen ni si ang tang bu jie cui yu bu xi.

0: Rukwa nang ni lo, kangpa jiri. Kangpa di, jasi liyo na.
1: Pekisa chaman ro, chambu yigiri.
0: Nga da, hang la jie, tando jabu da sangbu hitamu. Jima nga ni le, bukin kuwa. Mima kuti jie, kangpa chi juji na zribu di xe cua jie huri. Nga nanjir di du, cua di jie jie debi. Dress debi na, beti yi tang xe wo su huri.
1: Rangge xe, nga gosu chui ma su. Kaan yin si na, nga zui mi ro mangbu ji, tanda bu do ku na le, nyam do cua jie jie yong bri, jige jing le, sui na chi nyu yao ma ri.
0: Nga sui na xe me,
1: rang ama nurgi ma le jing doi da. Tanda bu do bu ka zui sui bri. Kunala mika zui nyamdo degi yo zhe. Kiranzu xunu xin yu zhen degi yo rwa. Ame sui na chi nyu yu bai a. A. Mi maang cha xa si nyu yu bai. Chengmi, shang hang la al gao mi ndu. So somo do sam deng mi ndu. Shang wunay hang la al gao bi yu na. Ku di chung cha xa seng bari bai. Bu sumbo degi yo sui na gigri bai. Di ni ga. Nga ra si du. Ra si gui che bai ni mu de. 上个月去了行拉拉拉不登的我那经验是差多破窍好的事啊哈哈哈哈哈哈我找不送咱上去下雨嗯怕联系行拉拉拉怕不住啊永渡给破不住啊就是永渡给
2: Tang chu hung o xin tang wei nam, ki ki sim ba le mi re, tui xin mi do se piu kang sa xie,

gabri konzo nga gongji lo la phom ne zhe ri chi para ta chue tu chong bu kin zai pa la chim dui chi na ya gab gab su che wei ji ya me be zhen zui chi chi ma xi bi lian chung ti zo lo go chung xi tuo zui cao xi yue zhong nga gong wang qi sui ya lue dong mi ji be kui nu jian ci wei tuan tu dan wang ngam dui chi

0: Bala. Tengi ngara namgyu nyem chasu. Gongge mebshi.
1: Kechik mare.
0: Ngune che na. Ngachi yele debe loka sharing la. Kiran jingne shengling chokwa genki uri. Nyine chilen lo jenshi nyege pungye dunlanglo gongbashi uri. Den samu ngay shingi yu. Bala. Tari nga tsuo yungje tangbo chebde kiran ge gyabkyo na nasangbi.

yine nagzela me gyun chungji tuyun rinbu basu gyu shine sunshu gyedu. Di gyumze ni nagzaya kinga mala na tingwe rikma wada suchu gyi chub zun yuk zin chiwa gokshu gyi tenli rinxin towa rang yom rinji gyi nipa chenpo yun na. La sun nipa tenli rinxin chung mabu chongza nagzela me gyun ki dola tsepchin tipgab lasu chibara tuyun rinbu gulbi. Tinga junxin yendab gyi wada nagzib chu bangza wajan tenla medogi tishim tuyishin dapcha gi sungye zhub sokcha chung chung so lodi pangpim nga sone chishin yu. Nyi shi lupurdu, mishin shi kondzu kimshi zhubungdi. Meda chung chung gandadar nyurdu chi ne, wajangi shinkam di yu zamshi la tenru kyubri. Megyun tingji gi dorkyu ni hajangi chimbu yinle, kondzu kimshi ne chuydi. Denja gi saja shi mezu kami chung. Chuybe lambardu, sasir ki meji namiyang kondzu tiri zhubata. Ngoje chu sui senkawe caju ki ngasane kondzu mishu kamsi. Nangmi narju ta, sasi tangu du gyurwe gengi kondzu chuyda mebar sokja tongchuru mangbu tabsi kangya mebar meji na so sho chukuyo. Mik duyundu chawo teta ki kondzu lopambu chubu mase tewe ngancu meji kyang lopam chenpu chung. Jirdangi nezu wo, sangwe mechibe nyurze ni chusuri rdongmi lego ca ngane jikbar yinbe. Megyun domborgi gyaju kurzu gongwa simigibta. Rigui ki mechibe nyurze ni chusuri rdongmi jikne sumpar simigyola. Longzum chewe namshi wo chusuri rdongmi ngar libigyo. Nyurze didar che na tumu kalungchwe chuwane mechin chi di sokja kato gudor tang nagze nyamja chenpu chungwe shu ti tuzu kazu peje ne nagze shi gyajun che tumi nganzu juwebar gala. Tuzu kazu peje ne tasu shi ne nganzu da sokja chungchung namgi tuyumugi kimshi gyajun che tumi tiwe juwebar gala. Wengya nagze la tewe nuezi ti maze. Shingzi kodru ta gyalam zubru kangbe sacha sungwa so jizuo gi zonye gulgur shi ne. Nyirab ne sung minamgi nagshin juweba ta durshi cheze pyoru joshin yu. Kho gar bari le ngun bata na Nyedong lo ne su Kholi shibu dweme na zhe gyaji ji la nye wang jie yu bata Nyedong lo ne nyedong jubdun lue par Mie ji la shanyum nye re na zhe gya gyun ji li chushi ma Niki la zham me bucha chung yu Shing ju jida tiri gi Hale guwe nyu zhe to ne Se gu le zi shi me ba so shing yu la Mie nge shing ju jida la shing na Zamlin togi chana di lo gya yi na fedi zami du gyurgyuri. Shenyang terdun tang, sarbu so mi suybe gyurgin tang tishin tenpa tang, chulo gandik so rungchun nu zi wang ki nagze la tse minzha we dola chi shu chib chim tang. Mi ri gi samshin tang, samshin minbe cha ju gi lo da nagze ki nu zi chung zi chib shin ne. Sokja nam ngang zha ngang nyin yu ma chi gami du gyuri. Tablik shi la nganzu rimshin rangyi gi nungzhu shinto chungdi nganzu dan sokja chungchun namgi tuyumun gi nagzai kimshi gyajun chegu chukchi. Nagzai ki zazi shin la sungchung ta, lasu che na nagzai ki ngoki pyuze ta, gyagyun chiru tongtubu ta, rangchu nagzai ki zi shin lasu ta, sakun gi gengam miwa chiru tongla, rangchu namshi ta, mi su gyu gin ki gengam mala la dola tibze chungru tongwa che chidu. Zamlin yong ki rangchun tuyungu la tongchin chize gyunche miwa chiru shimbatan chirji, nagzai gugsu le tun la gyunche miwa pege ta, yarki zhoshin yu la, nagzai mi su le tun tiyang nagu ki chakjian lege zonye su gyuryu. Tuygab sarbe wo, mi su le tun ki chidra tang lopsur tongchin chibata, minam ki genji dushi sabdu tongwa, nagzai todam mine todam dushi toru tongkyu jeni, kechi nang ki kechi nang gyuryu. Tidang chibji, nagzai la ciri da tunbe, dashib cailin che gyuru shunglun gyabda, mi su le tun ki ciri rengxin chiru tongkyu tiyang, kola shibu nagzai gengam chukyung ki ling mangwe juishi shikdu gyuryu. Tonan che gub shikla, 중국 나제 경감 염수 집에 지득 저더 배출 불도 된배 지득 식니 이게 나수 체교 되리 뒤에나 나제기 서규르 뉴바 배제디 정중 차긴 참배 리구라 두가기 이게 담네 서버다 추초와 부신 쮸버서 미수 돌라 자주 된고 제디 나제기 지신 나수 집에 저더 식이 도네 중국 송중다 염수 만에 준중 집부터 체지 나제 경감 말하기 거기 상부 용과 군디 도비 나제 주교 라다다 팅럽 나레 페게 동규니 콜라치비 쿠리오 주교다 군대 페게기 무유 고고 시기면 원야 민알 콜라치비 나제 주교 마나다 람수응어신 투사 메베 왕기 잠링기 나레 페게라 전주 차부 수유버디
ཁོ་ལ་ཞེབ་ནག་ཅེ་ཆུ་ཅུང་ནེ་ཐུན་ལ་ཞིང་ཅུ་ཐང་ལ་ལིན་ཅེ་གུར་ཞུང་ནུ་ཁ་གུ་པ་མ་སེ་ཅེ་སེ་ཁོ་ལེ་ལོ་བ་རྫོང་གུ་ཅེ་བ་ཚང་མེ་ཐུམོ་ཏོ་ཆ་ཅུ་པེ་གུ་པ་ཐང་ཅི་དུ་དེ་མེ་ནག་ཅེ་ཁིམ་ཤི་ཚང་མེ་ཐུམོ་ཏོ་ཞུང་གུ་ཅེ་གུ་